Hello, hello mga kapwa. Muling nagbabalik ang inyong Kuya Nico sa isang panibagong segment ng Chika ng kahapon. Medyo matagal na tayong hindi nagkausap-usap, no? Kumusta na ba kayo? Kumusta na ang inyong buhay? Kumusta na ang inyong kani-kanyang mga pamumuhay sa mundong nangyayari ngayon? Minsan hindi madaling tingnan at balikan ang nakaraan. Pero dyan ang ating tinutuklasan sa ating segment ng Chika ng kahapon. Ngayon ang episode natin ay titled, Kasi Kastila. So marami na tayong mga napag-usapan noong mga nakaraang mga panahon na pag-usapan natin ano ba ang buhay ng mga Pilipino noon bago dumating ang Kastila. Tapos nagkaroon tayo ng ano ba ang kapwa, ano ba ang buhay natin, at mga konting chika-chika lang. No. Ngayon, pag-uusapan na natin ano ang nangyari sa Pilipinas o sa mga kapulukan noon na nag-trigger sa panibagong kultura, tradisyon na hanggang ngayon dala-dala natin bilang mga Pilipino. Kasi Kastila. Bakit nga ba kasi Kastila? Kasi mga kapwa, tanggapin man natin o hindi, karamihan ng ating tradisyon, kultura at pamumuhay na ating isinasabuhay ngayon sa modernong panahon, mga prosesyon, mga piyesta, kahit ang mga sayawan natin, mga tugtugin, ay malaki ang impluwensya ng mga Kastila. So, ano ba ang Kastila o ano ba ang panahon ng mga Kastila? So, ang mga Kastila ay, sa Ingles, the Spaniards. No, hindi Spanish. Hindi Spanish bread, mga kapwa, ha? The Spaniards. The Spanish conquest of the Philippine Islands. So, ang mga Pilipino or ang mga taong naninirahan sa kapuluan noon, kasi wala pa ngang Pilipinas, alalahanin natin ang pangalang Pilipinas ay ibinigay sa atin ng mga Kastila. Ang ibig sabihin ng Pilipinas ay Land of Philip or kalupaan ni Haring Felipe na siya ang noong hari ng Espanya. So, bakit nga Kastila? Balikan natin muna. Konting history tayo mga kapwa. Balik, balik, balik, balik, balik.

alisin muna natin ang ating mga paningin sa kapuluan doon sa Asia at tayo ay tumingin sa Europa. Let us look at Christendom. Doon sa Tordesillas. Hindi tortillas ha mga kapwa, Tordesillas. Noong mga sinaunang panahong yun, dalawang malaking kaharian ang namumukod-tangi sa buong Europa. Yun ay ang Portugal at ang Spain. Itong dalawang bansa ang bukod-tanging namamalakaya. No? They were setting out to the vast ocean para humanap ng iba't ibang mga kalupaan. Hindi katulad ng iba't ibang mga bansa noon. Ang mga bansa noon, ang paniniwala nila is ang mundo ay flat, no? May hangganan ang dagat. Kapag lumagpas ka sa hangganan ng dagat, malalaglag ka. Pag nalaglag ka, tepok ka. Hindi ganun ang Espanya at Portugal. Inisip nila na mayroon pa na higit. Mayroon pang mga bansa na kailangang ma-discovery. Ang problema, mga kapwa, you cannot discover something that's already been discovered. So ano ang nangyayari? Rather than discovering, they were actually conquering. Kaya nga, diba, ang tawag natin sa pagdating ng mga Kastila sa isla ng Pilipinas ay ang Spanish Conquest, hindi Spanish Discovery. Kasi hindi silang nakadiscover ng Pilipinas. May mga tao nang naninirahan sa Pilipinas noon o sa mga isla noon, doon sa lugar na yon. At ang nangyari lang is dumating ang Kastila at kinonquer nila. Sinakop nila ang mga kaharian na noon ay naandoon na. So balik tayo sa Tordesillas. Ano ba ang nangyari sa Tordesillas? Kasi nga, etong Portugal at Spain ay malalaking mga bansa. May kani-kanyang kaharian sila. At ang kaharian nila ay talagang pinagtitingalaan ng iba't ibang mga bansa. Kasi nasa kanila ang ginto, nasa kanila ang kayamanan, nasa kanila ang kapangyarihan ng Europa noon. They were the vast empires of old. So, nag-aaway ang Portugal at Espanya. Sinasabi ng Portugal, kami ang may karapatan na sakupin ang iba't ibang mga bansa o mga iba't ibang isla sa mundo. Sabi ng Espanya, hindi. Kami ang may karapatan kasi mas malakas kami. Mas kilala ang aming armada. So the Spanish Armada is yung naval force ng Spain. So dumating sa punto na ang hari ng Espanya at ang hari ng Portugal humarap sa Santo Papa. At sabi ng Santo Papa doon sa Tordesillas, kung saan nagkita-kita ang hari ng Portugal, Espanya at ang Santo Papa, ang sabi nila is, ang kanluran or the west ay sasakupin ng Espanya habang ang silangan ay sasakupin ng Portugal. Kaya kung titingnan natin ang mga bansa na napailalim or nasakop ng Spain at ng Portugal, makikita nyo ang Americas noon, diba? Sila ang nasa west. Ang sumakop sa kanila ay ang Spain. Pero kung titingnan nyo yung mga isla ng Macau, Hong Kong, mga bansa tulad ng Vietnam, ito ay may mga impluensya ng Portugal. Bakit? Kasi doon nang galing sa Treaty of Tordesillas, kung saan the West is conquered by Spain and the East is conquered by Portugal. Pero meron silang na-discovery, mga kapwa, na ang mundo ay bilog. No, actually, elliptical. Ika nga, kung gusto natin maging scientific, it is elliptical. So, meaning to say, kapag dinirit-diretso mo ang mundo, pupunta ka from the west to the east. Ang east, kapag dinirit-diretso mo, east to west. Yun ang nangyari kay Ferdinand Magellan. To set the record

straight, mga kapwa. Si Ferdinand Magellan ay hindi Spaniard, hindi siya Kastila. Siya ay isang Portuguese. Or in English, he hails from Portugal. Pero bakit? Bakit ang watawat ng Espanya ang kanyang daladala nung dumating siya sa Pilipinas noong 1521? Bakit nga ba? Kasi si Ferdinand Magellan, isa siyang explorer, no? Humarap siya sa hari ng Portugal at sinabi niya, merong isang lugar kung saan naandun lahat ng spices, lahat ng mga klase ng pampalasa para mabigyan ng lasa ang ating pagkain, ang ating mga lutuin, at naandun rin ang ginto. Ngunit anong sabi ng hari ng Portugal? Hindi. Hindi namin bibigyan ng pera ang iyong expedition. Kaya, hindi. No, nada, nada mas. Yun ang nangyari kay Ferdinand Magellan. So, bilang isang explorer na kailangan ng pera, kailangan ng barko, kailangan ng tao, saan siya nagpunta? Pumunta siya sa hari ng Espanya. At sinabi niya ang kanyang proposal sa hari ng Espanya na may isang lugar na naandoon lahat ng mga pampalasa, naandoon ang ginto, naandoon ang mga tao, andoon ang malaking kalupaan na pwedeng ipangalan sa Espanya. At ano ang sabi ng hari ng Espanya? Ito ang ginto, ito ang pera, hanapin mo ang isla, ito ang barko, ito ang tao, humayo ka. So yun nga ang nangyari. Nagkaroon ng barko, baril, bala, at tao si Ferdinand Magellan. So inikot ni Ferdinand Magellan ang mundo, no? He is credited as one of the first people to actually circumnavigate the globe. The problem is, mga kapwa, hindi naman siya ang nakaikot, kundi ang isa sa kanyang mga barko, isa sa kanyang mga ships ang nakaikot ng mundo. Pero dahil siya ang explorer, siya ang main explorer, sa kanya ikinredit ang title na first person to circumnavigate the globe. So ang main purpose ni Magellan para sa pag-ikot ng buong mundo ay 3 G's. 3 G's, ha? G as in golf. First G, God. Second, glory. And ang 3rd G, gold. Glory to God to spread Christianity throughout the entire world. 2nd G is glory, for the glory of Spain. And 3rd G is gold, to fill the coffers of Spain. Yun ang main objective ni Ferdinand Magellan. Ayon sa binigay ng hari sa kanya, no? At kasama nito na ibinigay ang 5 barko na Espanya. Ang unang barko ay ang Trinidad, kung saan si Ferdinand Magellan ang kapitan na namumuno sa 62 na crew. 62, ha? Ang 2nd barko ay ang San Antonio. At ang kapitan nito ay si Juan de Cartagena na mayroong 55 na crew. Ang 3rd ay ang Concepcion. At ang kapitan nito ay si Gaspar de Quesada na mayroong 44 na crew. Ang 4th ay ang Santiago. At ang kapitan nito ay si Joao Serao na mayroong 31 na crew. At ang pinakahuli ay ang Victoria, na ang kapitan ay si Luis Mendoza na mayroong 45 na crew members. Sa 5 barko na ito, mga kapwa, isa lang ang nakabalik sa Espanya. Only one ship was able to circumnavigate the globe. Ang Trinidad ay nasira sa Molucas noong December 1521. Ang San Antonio ay naiwan sa Strait of Magellan noong November 1520 at ibinalik sa Espanya noong Mayo ng 1521. Ang Concepcion naman ay nascuttle sa Pilipinas noong 1521 ng Mayo. Ang Santiago ay nasira ng isang malaking bagyo sa Santa Cruz River noong Mayo 1520. At ang

Victoria ang namumukod tanging siyang lamang barko na nakabalik sa Espanya ay nakumpleto ang circumnavigation ng buong globe noong September 1522 na ang kapitan nito ay si Juan Sebastian Elcano. Kung titingnan natin mga kapwa, yung pangalan ng barko is befitting of what happened. Victoria, victory! Ang bukod tanging barko na umalis sa Espanya, pumunta sa Pilipinas at nakabalik sa Espanya. Kaya mga kapwa, nakakatuwang tingnan na sa limang barko, bukod tanging ang Victoria remained victorious. Pero hindi natin pwedeng itsantabi na hindi nakakatuwa ang nangyari sa mga Kastila noong nagpunta sila sa Pilipinas. So makakapwa, noong bumiyahe si Ferdinand Magellan, ang hinahanap niya ba ay Pilipinas? Ang hinahanap niya ba ay ang bansa ng iba't ibang mga tribo o iba't ibang mga grupo ng mga tao na makikita sa tinatawag nating Pilipinas ngayon? Hindi. Mga kapo, ang hinahanap ni Ferdinand Magellan noon ay ang Molucas. Ang Molucas, ayon sa kanyang pagbabasa, sa kanyang, you know, researching, ay isang isla kung saan nandun nga ang mga spices, ginto. Ito ay, ika nga, nung tinitingnan ni Ferdinand Magellan, ito ay isang langit sa lupa. Langit sa lupa, mga kapwa. At ayon sa kanyang mga sulat at sa sulat na natatanggap niya mula sa hari ng Espanya, ay sigurado si Ferdinand Magellan kung nasaan ang Molucas, kung nasaan nakalagay ang lugar na to. No? So dumaan siya. Kasi nga, diba, ang mundo ay hinati sa kaliwa, sa kanan, sa east, tsaka sa west. Lahat ng nasa east, Portugal. Lahat ng nasa west, Espanya. So hindi makakadaan ngayon si Ferdinand Magellan sa east. Kasi Portugal yun eh. So anong ginawa niya? Umikot siya pababa sa South America at lumusot po Pacific Ocean, kung saan ninanap niya na doon ang quote-unquote Molucas. Pero hindi siya sa Molucas nakarating. Saan siya nakarating? And ito mga kapwa, medyo debated pa to. Debated pa to kung saan talaga naglanding si Ferdinand Magellan. Pero most historians believe na nagland si Ferdinand Magellan sa Limasawa. So, doon tayo sa majority view na sa Limasawa siya dumaong. Nung dumaong siya sa Limasawa, he held the first Catholic Mass in the country in March of 1521. Kaya doon sa mga mahilig makinig ng mga lumang tugtugin, no, yung Kiyoyo Villame, yan, saan dumaong si Magellan? Sa Limasawa noong March 1521. So, eto mga kapwa, paano natin nasasabi na, Kuya Nico, paano ka sigurado na March ng 1521 siya dumating sa Pilipinas? Kasi mga kapwa, ang mga explorer, meron silang scribe na nagsusulat kung ano ang mga nangyayari, at sila mismo meron silang mga diary kung saan nilalagay nila or nilalathala nila ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga iniisip, lalong-lalo na ano ang nangyayari sa ganitong petsa at sa ganitong oras. At ayon sa mga kasulatan nila, sila ay nagdumating dito sa quote-unquote Molucas na Limasawa ng March 1521.

at nagkaroon sila ng misa. Ngayon, kung titingnan rin natin, nakita nila mga katutubo. Wala pang Pilipinas noon ha, mga kapwa. So nakita nila ang natives, ang mga katutubo. At ang una nilang ginawa, blood compact. Ano nga ba ang blood compact, mga kapwa? Ito ay susugatan ninyo ang... Well, there's two schools of thought, mga kapwa ha. Ayon sa first school of thought, ang inyong susugatan ay ang inyong palad, hihiwain, dudugo. Ang mangyayari sa dugo na yon, ilalagay sa isang baso, lalagyan ng alak, iinumin ninyo, pero dugo yun nung pinuno, dugo ng Kastila na si Ferdinand Magellan, iinumin. Ang isang klase pa ng blood compact, hindi dugo at alak. Ito ay susugatan ang inyong mga palad at makikipag shake hands or makikipag kamayan. So, blood compact. Ngayon, bakit, Kuya Nico, kailangan mong i-mention to? Kasi nung mga bata pa tayo, mga kapwa, ang blood compact is sugat, dugo sa cup, alak, inom. Pero may mga nasasabi na kasi na hindi ganyan eh. Sugat, dugo, shake hands. So kailangan nating tignan rin yung other schools of thought. Ang isa pang school of thought, mga kapwa, ay hindi palad ang sinusugatan, kundi yung wrist. One of the most vulnerable parts of your body is your wrist. Bakit? Kasi kapag yan ang nasugatan, tutuloy-tuloy ang dugo mo. So it shows how vulnerable the person can be at a blood compact. Kaya, blood compact siya. It is an agreement formed by blood. Konting segue, mga kapwa. Kaya dyan nang gagaling yung the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Yan ang kabuuang kasabihan. So, nagsimula tayo sa Treaty of Tordesillas. Nakarating na tayo sa isla ng Pilipinas, pero quote-unquote, hindi pa ito Pilipinas. At tutuloy natin to sa susunod na segment, mga kapwa. Ano ang nangyari nung dumating si Magellan after magmisa? At diba, sinabi ko nga, masayang nakabalik ang Victoria sa Espanya, pero hindi maganda ang istorya na nangyari sa mga Kastila. Kaya sa susunod natin mga segment, mga kapwa, kasi Kastila, ano nga ba ang nangyari sa iyo? Maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa ating chika ng kahapon. Ang programa sa radyo kung saan pinag-uusapan natin ang mga nangyari sa kahapon, nire-relate natin ito sa ngayon at kukuha tayo ng aral para ang ating bukas ay maging weather lang. Maraming salamat mga kapwa at mabuhay kayong lahat.